0: invité ñu nuy e ñu addio radio topareke radio tiga radio adangwato radio ciurinole 104.3 ajao minom yaido to
1: Eh, Jimefa, sako yi zonta no bosa filome ya.
2: Eh, ne, megan, madro dare ke un adrime no mi.
1: Eh, nyon.
2: Mi la kwe lome ya, mi popo wa. Sako lome de adoko me chlonyo no ton kon koto. Eje, big chef, yi le men.
1: Eje, chimo.
2: Eje, big chef, megan, mi mo eje, big chef, mase.
1: Eje, big chef.
2: Eh, eh. Eje adodu ideka iye nyi, yo wadan iwe, isu po po po do shi wome. Eli alogogwi, 250 gram, 500 gram, tome jindeka, non anyazazan no mi onyonu wo, non gbegweva kokoko do nyigban wo. Ti gbeva nyon le me on, ele asti o kenken me, le agban o kenkenji.
1: Bono meti wakou le soubo ya 300 de le wawwe wo.
2: Ole yo yo, kakom tini, 01 67 10 10 40.
1: 01 67 7 10 10 40
3: AJ Big Chef Ado Rome Ronyonu Ton Konkoto
1: Iji me fadano no nye
4: We pe da je vinu koru me cha sa ko nyo de yele no toji no da yo ho premium Aja ho kere ye ko no no me cha sa cha yo na me la no toji asi De la jo topa inya se no ya jo agbe yin ko Da je vinu koru mo me cha sa ko nyo de melane toji no da yo ho premium Da ja ho kere ye ko no no me cha sa cha ho na me la no toji asi De la jo topa inya se no ya jo agbe yin ko Me ya do ko gbe ran mi we de raju to pa kwa ko ha ran mi ba
5: Basera
4: e ya do ko gbe ran mi we
5: Basera
4: Samuel kwa ko gbe ran mi
5: Basera
4: da ya do ko gbe ran mi we de raju to pa kwa ko run ran mi
5: Basera
4: e ya nwa ko yan ran mi we Samuel kwa ko to ran mi
5: Basera
4: sa sa sa
5: Basera
4: sa sa sa
5: Basera
4: me cha kwa ko gbe ran yo we raju to pa do ko gbe ran mi
5: Vasera
4: Radio Tokwa Saka FM Imi adono to ni adono to ni
6: Shop shop na Jehovah shop shop baba
7: Ine

ntola ile gabyo kono aja ha de khwe mevyo ko si anya nu khwe mevyo ko emdo ki khwe mevyo mo emi okudo tolu ame mi okudo tolu ame mi okudo fiwelo emi okudo edohene no chi nkan ni mo nje mevo emi okudo do.

0: keke lan ta bi agbo abi afan han ni atro sugbon agbo abi afan han ni atro sugbon
1: agbo abi afan han ni atro sugbon
2: lan ta bi
1: agbo abi afan
2: keke lan ta bi
1: agbo abi afan
0: agbo lo abi afan atro sugbon la o mo na don na gbedon perego la me ti o mo na don na gbedon perego yen ko ra yin se nwi de na gbe ba don a agbonu to gbo to be agbonu Chibi tobe o oh. Agbonu am Ogbo tobe agbonu agbonu anyi nene go ine ya no go
2: ame onu mo la don ando
0: na gbe don ni awa
1: ekora yin se
0: na wa re adon go eh o mo adon agbedon a nsuyo no a mo

na jahori de vemere nu palio palio palio si shi agbare si nana agba si nana agba